Hey, homo na teha. Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke a phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

ke rata o leboa modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a ephetha. Ke rata o leboa modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

sentle ka morena wa rona jeno. Dimene tse di dikgolo tsa lefatshe ba re tšhaketsetsi na ka jeno. Ka leboga bana kopana le lona tsatsi na ka jeno. O bona morena wa rona o e leng Jesu Kreste yo o tlo o busang mo lefatsheng mo. Ka ka nna le wena ba botlhe ba dumela mo modimong, ba tshabela mo modimong. Mathata o tlhang ka fasiwo. Dilo tso tsotlhe tse dileng mo lefatsheng ke be di seo. Jaanong ge nna le wena ne re fapogile ke mo tseleng. Empa modimo a romela morena wa rona Jesu Kreste mo lefatsheng gore o bane le bane o kgola buye o tse o bane o phela o kuna phakatsi. Ke nna ke leboga modimo ka mokgang modimo a ntshireletse ka teng gonne modimo a re mo rapelang ke modimo o tletseng kutlwelo botlhoko, ke modimo yo tletseng lerato, ke modimo yo sa lebeleng tshobotsi ya motho, ke modimo yo re rata ka lerato le le makatsang. Ke ka moo o ne re leofile a romela morena wa rona Jesu Kreste mo lefatsheng gore re dumele mo go ene gonne ga re fopa Jesu Kreste ka gore a re mo lentswe ka ga bare fa sengwe le sengwe mo go nna ka dunela sona. Rona Jesu Kriste o ile a sotlekiwa mo lefatsheng mo, a sotlekiwa mme ile a tsamaya mo lefatsheng a tsamaya utlwa ka mo letsogo le letona ra morena ka modimo. So le nna le wena a re ke re leke re batle modimo ka nnete gonne ga re le bana ba modimo re na le maatla, re na le maatla bathong gonne Jesu Kriste o ile a robala matsatsi a mararo, a tsoga after matsatsi a mararo. A ga a tsoga mo modimo o file maatla. Modimo o kgadisang lewatle bana ba Iseraele a batswa a kgadisa lewatle metsi a fela metsi a nna le bone jaanong a bona gore make matlamakanaka a modimo a rena le modimo o na le lerato bana ba fela re ka ikokobetsa ka gore a di a re mo lentse bagwe a re botlhe ba ba ikokobetsang ba ba batlang sefatlhogo saka a ke tswalafa lefatshe la bona tswalafa malwetse a bona. Modimo ga a tshwenyege ke gore nama ya gago modimo ga a fale ke nama ya rona e balantse iplan a fale ke ka baka ka dipona ka bala dinoeditshwanetse re sa batle go dilatle ka modimo ga ditshabana a re fa re natlafatsa a re fa maatla ra lebala tsotlhe tsa lefatshe modimo ena ena kopeno godimo le lefatshe tsotlhe ene o katile modimo gape o kame ditsela tsa rona o kame megopolo ya rona ke modimo rato ke modimo yo e tlatlang mogosi.

ke ga taole bua modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a ipheta. Ke ga taole bua modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Hallelujah! Hallelujah! You are holy. Kubano Tengawe. Kubano Tengawe. Kubano Tengawe. Kubano Tengawe. Kubano Tengawe. Kubano Tengawe. Kubano Tengawe.